Nisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha. Yane angaite sa iye. Zita rangu nilonzi baba Joseph Makani Kimanyeruke. Ndiri pa Zimnechi Radio.

kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha, yane angaite sa iye. Zita rangu ni Baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.

Nisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha. Yane angaite sa iye. Zita rangu ndio ndi baba Joseph Makanik Manyeruke. Ndiri pa Zimnechi Radio.